0: 97.1.
1: Stronger forever, liwanag sa dilim.
0: May liwanag ang buhay.
1: Tama. Kaya wag mong isipin na talagang ikaw ay nasa dilim.
0: Nandito na kami.
1: Oo, para paliwanagin ang iyong buhay.
0: 6:40 ang oras ngayon, Friday. Happy Friday, happy weekend. Okay ba yun? Wala ba kayo mga kabay? Hirap sundan nun ah. Ganda.
1: Eh, siyempre.
0: Kilala mo naman papa mo eh.
1: Numero uno tayo, Papa Jeppoy.
0: Pero kami Facebook ha.
1: Mukhang patindi ng patindi yung banat ngayon ha. Biyernes kasi, no?
0: Na-live din tayo sa Facebook, Barangay LS. Message nyo kami ha, saan ang lakad nyo today? Kamusta kayo? Ito po ang Potpourri Friends sa Barangay LS 97.1.
1: Stronger forever!

0: That's it for today. Talk to Papa susunod na. Thank you so much. And that's our last song.
1: Ayip niya, kakarating mo lang ha.
0: Wala na eh, tapos na eh. Ano ba bang? Baka magkamali tayo.
1: Sarap na niluluto doon sa unang hirit. Alimango ba yan?
2: Alige. Alimasag.
0: Alige.
1: Anong pinagkaiba nun?
2: Spelling.
1: Sarap mo kausap ha.
2: Spelling.
0: may sabaw, no?
1: Oo.
0: Ginawang parang pansit.
1: Alimango ba yun?
0: Mm-hmm.
1: Ano yung alimasag?
0: Ha? Sabi mo kayo sa'yo, spelling lang yan. Pare-pareho na itsura niyan. Sizes lang.
1: Ano yung pinagkaya ba? Alimango, alimasag, saka alibangbang.
3: Aray ko.
0: Yung alibangbang, lumilipad yun.
1: Pagandahin yung end ng weekdays.
0: Mm. Yung alibangbang kasi lumilipad na, tapos namamaril.
1: Ah, sahod pala ngayon. May dagdag na ba 85? Cancel ba
0: yun? Cancel?
1: Cancel yung 85 pesos.
0: Hype na yun. Cancel. Tapos...
1: Cancel ba 85?
0: Oo, tapos nakita ko. Eto ah. Cancel daw. Tapos nakita ko doon sa news, yung mga nagbalik ng pera. Ang dami nun eh. 120 million, ganun-ganun, 50 million. Nagbalik na pala kayo ng pera. Ba't nyo hindi dinagdag doon sa mga pasahod?
1: Hatiin na lang doon!
0: Pero nasan yung billion?
1: Oh. Kulang pa rin ah.
0: Oo, oh, nasan yung billion? Nasan yung trillion? Pambira.
1: Halata ka ha? Halata kita.
0: Masabi lang ha, may binalik ka. Tsaka... Wala kami nakita, binalik.
1: Ah.
0: Halata.
1: Facebook ko Papa Jeffoy.
0: Papa Carlo 08.
1: Ang pinagkaiba ng alimango. Alimasag. Bulacan Day. Jeff ngayon, Bulacan Day ba ngayon? July 31, Friday. Kamusta ka na? Hindi ko lang alam. Hindi ko sure.
0: Di namin sure. Taga Bulacan kami. Ay.
1: Oh, nakalagay sa Facebook, Barangay LS, Facebook page. Huwag kang mawala, ha? Tamaan nyo kami dito sa Potpourri.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Sabi ni Papa Carlo kanina, alige. Anin sa alimango yung maraming alige? Alimango ba alimasag? Yung may alige?
2: Alimango?
1: Alimango yung may alige? Alin doon, babae o lalaki?
2: Hindi ko nga din
1: mga alam. Mga nasa palengke, nakikinig.
2: Hindi ko din alam talaga eh. Paano mo malalaman pala pag babae o lalaki yung...
1: Meron eh. Tinuro sa akin yan. Di ko lang alam kung which is which. Yung isa, pa-triangle yung... May pattern sa belly. Sa belly nung crab, yung shell niya may pattern. May pa-triangle, saka pabilog. Tapos, merong isa, yung alanganin. Tawagin niya, alanganin ba yun o bading? May tawag sila dun sa ano eh. Alam mo yung mga nasa palengke. Good morning, mga super... Mga namimilar, alam yan. Ano tawag dun? Anyway, yun nga yun. Comment kayo. Thank God it's Friday, Papa James, Papa Carlo. Cora Dolores. Naka-live tayo sa Facebook, Barangay LS Facebook page. O, comment nga kayo. Hindi ba pinagkaiba na? Alimango, alimasa. Yung mga nasa palengke, mga nasa market, good morning sa inyo. Message kami.
3: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. On the way. Bet88, all your favorite sports. All in one place. Bet88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.
0: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
1: Binabae daw tawag doon yung sabi ni Christian. Yung sinasabi kong alanganin. Yan yung malaman eh, maraming alige.
5: Binabae?
1: Binabae. Sabi naman dito yung alige po, sabi ni Adrian, sa garapon nakalagay.
5: Oo
1: nga, paano nalagay sa garapon? Saan kinuha yun? Dali, message kayo.
6: Bakit RidePed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RidePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right meds.

0: Cebu Pacific Air. Fly to what moves you.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Tapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
9: Delivery! Maria Jose!
10: Akin yan? Ang laki ng box!
9: Surprise!
10: Yes! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
9: Basta para sa'yo, gagawin ko all.
11: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ang hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa.
9: Kaya,
10: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
13: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Suzanne. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
15: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
14: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, tita?
15: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
16: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

Barangay LS 97.1. Forever. Lahat ng klase ng crab, sabi ni Rodora Morales. Ito ha, dami na nagme-message. Lahat ng klase ng crab, merong aligi. Basta babae. Alimango, alimasag, talangka, hipon, alimangong bato, at alupihang dagat. Rodora Morales, thank you very much sa info. Kasi tinatanong ko, ano ba yung alimango at alimasag pinagkaiba? Kasi minakita ko sa TV, nagluluto, di ko alam kung alimango yun, pero parang natatakam ako. Ay, sabi ko, kayo na. Papa Jepo, yung aligi, tatay ko yan. Aligi ng tahanan. Galing ha. Alvin, good morning.

0: Aligi po. Bilog babae. Triangle lalaki. Sabi ni Christian. Christian Castor, good morning. Welcome back to the show, Pot Pot and Friends. Kung kakatunin mo lang first time makinig, pwede ka mag-comment, pwede mo kami mapanood. Pati nga ng ano, comment. Ano sabi rito? Makitid? Palapad po yung babae. Makitid po sa lalaki. Yung kuratsa, Papa Jeff, ay mas basa.
1: Anong kuratsa? Ano yung kuratsa? Parang ano yun na, Rosanna Roses yun na.
0: Ang babaeng walang pahinga.
1: Walang pahinga. Kuratsa. Alam ko yun ah.
0: Yan yung mga panahon na gusto ko maging 18 years old, di ako pinapasok sa sinihan.
2: Aray ko.
0: Alima ko, mas maraming aligi, Baba Jepoy. Kasi mas malaki. Pa-shout out, driver po ako, lagi nakikinig sa inyo. Si, pangalan nito, Hala Jala. Robby.
1: Hala okay. Hala.
0: Kapag po palapad pa ba eh, pagpa-triangle lalaki. Nakatiim ako sa Orani Alimasag na bakla. Sabi ni Cora Dolo. Ayan nga yung sa palengke, tawag dyan eh. Bading o bakla. Yung pala, binabae. Yung iba naman binabae. Anyway, good morning sa inyo lahat. Sige, share nyo lang info nyo. Sa Zamboanga, makikita ang Kuratsa family ng crab, sabi ni Michael De Guzman. Oh. Okay. Yung isa, yung nakahinggo sa baler, saka sa dinggalan. Meron pa isa eh, parang, anong tawag doon? Parang,
3: lobster.
0: Lobster. Pero hindi lobster.
3: Paano yun?
0: Parang siya lamb, walang klo. Wala siyang klo. Wala siyang klo, pero mukha siyang lobster.
3: Wala
0: parang
3: siyang
0: malaking hipon, parang ganun. Ano ba tawag doon? Sa Baler, dami nun. Sa Dinggalan, sa Aurora Province, dami nun. Lalaki. Lalaki, Alimango, Papa Jeps, makikita mo nakakapote ni Junjun. Alimango, malaki. Alimasag, medyo payat. Parang manggang kalabaw, mabilog, piko. Patulis. Salamat, Romer. Masarap kumain yan, Nueva Ecija. Yung pala-pala ang pag-serve. Ah, oo.
1: Kumain kami dun ah. Yung para siyang crabs and crocs.
0: Oh.
1: Parang ganon.
0: Yung babae, yung mga babae, nakalabas yung ano?
4: Nakalabas yung ano, grabe oh.
0: Yung alige?
4: Oo. Oh.
1: Sila yung nagsiserve pala-pala.
0: Search mo, Papa Jeffrey, Crab and Bites, Tagaytay. Malalaki mga aligi doon, search mo. Talaga? Mark Jesse, salamat.
1: Yun yun, sa Nueva Ecija. Crabs and ano?
0: Crab, di ba?
1: Oo.
0: Oh, Bites. Bites ba?
1: Dalawa kasi yan eh. Yung kay Jimmy Santos, Crocs yun.
0: Ano yung kinain natin sa...
1: Crabs and Crocs.
0: Kila...
1: Jimmy Anjo. Santos yun, no? Yung sa may Marky Mall yun.
0: Okay.
1: Yung sa Crabs and Bites sa Nueva Ecija, nakainan ko rin yun.
0: Yan yung may pinapala?
1: Oo, nagpapala yung babae na ano... Sexy.
0: Message ako sa Facebook, Papa Jeffoy.
1: Papa Carlo 08.
0: Alimango! Ano pagkakaiba? Mas malaki at mas mabigat. Kulay ay kadalasang berde, kayo manggi o maitim. Makapal at matibay ang sipit. Nakatira sa Bakawan, mangrove. Sa mga mapuputik na lugar, mga alimango daw. Mas mahal sa palengke dahil mas marami ang laman. Alimasag, manipis. Mas magaan. Kulay asul, berde rin. Lalaki, kadalasang matingkad na asul. Nasipit. May malapad na shell. Nakatira sa dagat. Lalo sa mga mabubuhanging seagrass areas. Mas mura kumpara sa alimango. So, balik ta rin daw yung alimango o alimasag, tignan yung takip o flap sa ilalim. Pang babae, malapad at bilugan yung flap. Pang lalaki, makitid at pahaba. Parang tatsulok. Ayun, yung pa-triangle pag lalaki. Pero pag yung binabae, pabilog na tapos may pa-triangle pa na pattern. Parang gaya, good morning ah. Sa lahat na, Feli Carnate. Good morning. Welcome to the show, Pot Putin Friends. Alam nyo ba na yung babaeng alimango o limasag ay may itlog na kaya magdala ng 100,000 hanggang mahigit 2 milyong itlog sa spawning o depende sa laki ng alimango. Kung ngayon, kung bibili ka daw ng alimango, sabi rito sa palengke, oh, ang una mong titignan yung laki ng sipit o lalim ng, yung ilalim para malaman kung babae o lalaki. Okay. Sabi ni Boss Chong, pag babae daw, kikiluhin. Pag lalaki, titimbangin.
1: Ganun pala yun.
0: Okay.
1: Alam mo, ang galing mo.
0: Napakahusay mo, Boss.
1: Napakahusay mo, Bossing.
0: Napaka-perfect mo. Naipasok mo pa yun. May alamat ba niyang alimanga?
1: Meron.
0: Ang ganda ng alamat.
1: Gusto niyo?

0: Sa opisina daw maraming ano, talangka.
1: Marami yun, Papa Jet. Di ka makakaangat dyan sa opisina.
0: Alam mo yung sinasabi nila na kapag yung nakakuha ka ng maraming alimango, pag nakakuha ka ng maraming alimango,
2: sana,
0: hindi mo na kailangan takpan.
1: Ah, oo.
0: Pag nakakuha ng maraming alimango, lalagay mo sa balde, di ba?
1: Mm.
0: Hindi mo na kailangan takpan yan.
1: Kasi ano eh, hindi naman sila makakatakas din eh.
0: Hindi makakatakas.
1: Oo, kasi lahat sila gustong...
0: Naghihilahan.
1: Naghihilahan sila.
0: Naghihilahan sila pababa. Walang makakatakas dyan. Kumuha ka ng balde, lagyan mo na alimango, naakit yan, tatakas, di ba? Hindi makakatakas yan, naghihilahan pababa yan. Bakit ngayon naihalin tulad sa isang opisina?
1: Kasi may mga ano kasi doon, mga empleyado na gusto din talagang makaangat.
0: Ngayon, pag umaangat,
1: ayaw naman nung iba dahil nga syempre sila gusto rin makaangat.
0: Yun
1: so, hinihila nila. Ba't kayo nauuna?
0: Yun pala yun.
1: Mm-hmm.
0: Sinasabing kapag maraming alimango nasa isang bukas na timba, hindi na kailangan takpan. Sabi, sa halip na makalabas ang isa, lahat sila ay naiiwan sa loob. Hindi ito dahil nainggit ang alimango.

0: Enzo, may taong sa halip na tumulong, hinihila.
1: Bababa!
0: Yun. Nangyayari ba to sa inyo? Marami ba niyan? Ayaw mo nalang mag-talk.

0: fortified swim pack. 775 SRP lang per baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depenso Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: On a Zabu Marangay 728.
10: This time check was brought to you by
8: RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
10: Walter Mart. Sarap maging mom.
8: Nature Spring Distilled Drinking Water. Trust your instinct. Choose a trusted distilled water brand by doctors.
11: Pahit-pahit para sa kabag. Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan. With Rest Time Drops. Basta kabag.
12: Rest Time to the rescue.
13: Unilab quality yan.
14: Symmetical is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Symeticon Rest Time to the rescue.
16: Hello there, Mama Halin. Malamang like your Mama Emma.
17: Ready kayo sa isang productive na araw.
16: Alam nyo ba, bago ako makarating sa radio booth, marami muna akong ginagampan ng road. Maagang gumigising, naghahanda ng almusal, inaasikaso ang pamilya. Gora sa Pilates Studio, tapos diretso trabaho. May instance, napansin ko na parang lagi akong pagod. Madaling hingalin, kulang sa energy, kahit kompleto naman ang tulog ko. Yun pala, poor blood health o iron deficiency anemia na. Buti na lang, may Hemorrhoid FA. May 60 milligram of iron recommended for Filipinos per DOHAO number 2010-0010. Folic acid at vitamin B complex na tumutulong sa prevention at treatment ng iron deficiency anemia at sa maintenance ng good blood health with proper diet and exercise. Matanda na akong harapin ang bawat role ko bilang mommy, bilang professional at bilang inyong kabarangay sa radyo. Alagaan ang blood health. Mag-hemorrhate FA araw-araw. Help together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridox in vitamin B6 plus cyanocobalamin. Vitamin B12 plus folic acid is the generic name of hemorrhoid FA. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Si Sex Bomb Rochelle po ito. At kung relate ka, kung masakit gumalaw,
19: appear tayo. Pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang bewang ko, Escalan, Escalan, Escalan, mag-Escalan.
20: Tulog wag pa-disappear ng arthritis pain
19: with long-lasting relief up to 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag walang aw.
13: Quality yan.
21: Naproxen sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalan.

0: Kapote ni Jun Jun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, kamay di. Ang si kamay, kaya para sa lahat. May kapops, ang si akin.
1: Araw-araw, nilalang may Evicon. Ang si vitamin, may 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapaaray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam niyo na ang gagawin niyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Tapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
6: Barangay LS 97.1.
7: Number one.
8: Stronger.
9: Matibay.
8: Forever.
9: Kapapuhay.
10: Number one.
11: Happy, happy, happy.
12: Happy birthday.

0: Happy birthday, ate ko. Birthday niya ngayon, Criselda Razon. May my day niyo, ha? Christine! Happy birthday kay ate niya, Criselda Razon. Happy birthday. Birthday ni paring Kiko kahapon, ha? 50th birthday. Happy birthday! Paring Kiko, mabuhay ka!
1: Hanggat gusto mo!
0: Magbago ka na, si Kwenta ka na!
1: Si Kwenta na pala? Akala ko ano lang? Akala ko 61 lang.
0: Sino pa na ba birthday? PM nyo kami, Facebook, Papa Jepoy.
1: Papa Carlo, 08.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Nakalive din tayo sa Facebook, Barangay LS Facebook page. Patingin nga ng comment sa Facebook. Princess! Birthday din daw. Jeffrey Manalang. Happy 43rd birthday. Jamie Junjun. Jaime Junjun. From Bacoor. Dami pa na birthday. Queen Estrellado Bahado. Di na tayo nakita sa Alpha March. Ah, talaga? Si Lian Estrellado. Good morning.
1: Ano bang meron sa Alpha Mart?
0: Tambay ako dun eh. Bagger ako dun eh.
1: Mga bagger.
0: Mga anak ko lagi nag-Alpha Mart. Sabihin nyo to sa akin. Wala pa. Lagi nakikinig sa inyo. Nakakaaliw programa nyo. Nakakawala ng stress. Salamat. Glenn Brusola.
1: Sino to? Alfonso Flores. Birthday daw ng tatay niya ngayon. Magpatubo
0: ng balbas. Thanks daw, tawa ng tawa. Nasa Marinduque daw si Kiko. Kiko, magbago ka na, ha?
1: Joyce Albaran, happy 3rd year anniversary. STL Malabon. Shoutout kami dito, lagi nakikinig sa Agora Public Market, Navotas City. Hello po sa inyo dyan, mga taga Navotas City.
0: Magkano kilo ng alimango ngayon? Mga nasa palengke. Sa Navotas, sa Paho, kalo, sa May Paho. Nakikinig din sa ate. Sa Valenzuela. Sa Pulo, sa Malanday. May palengke dyan, nakikinig sa atin yung itlogan dyan. Good morning.

0: ang gawa ng lumpia wrapper ng kinig din. Palagi nakikinig Tatay Kim namin sa inyo. Pakibati naman birthday alaga naming Ming Ming. Happy birthday, Ming Ming. Jennifer from Ugong. Papa Jepoy, pakwentuhin mo na si Papa. Mamaya alas 8, magkukwente na alimango. May nagtatanong nga dito, bakit patagilid daw lakad ng alimango?
1: Oo nga.
0: Kasi nakatagilid yung mata eh. Banlag. Tagilid yung... Tagilid yung mata ng alimango. Nakita nyo ba? Magkabilang dulo. Walang ano. So, kala niya, doon nakaharap. hindi niya rin makita yung itsura niya. Walang salamin eh.
1: Oo, wala.
0: Hindi niya alam, yung proportion ng katawan niya, napatagilid pala siya maglakad. Kasi nga, yung mata niya, nasa gilid eh. So, all this time, akala niya, umaabante siya. Tingnan niyo yung mata. Good morning, papotpot naman na warehouse sa Bagbangin, batiin niyo Mark Jason. Birthday daw kahapon. Sandy Salvante at dyan sa warehouse sa Bagbangin na nakikinig Mark Jason, happy happy birthday din. Balikin na Alfonso, inom tayo dyan sa warehouse.
2: Uy, masarap na Alfonso na yun ah.
0: Oh, Leo,
1: malamig yung panahon, Papa Jepoy.
0: Ayaw. Yan ang sikreto para hindi mabula yung soft drinks. Hindi mo Alfonso. TNVS driver, Leo. At sa mga grupo mo, Leo Matibag, magandang umaga. Shoutout sa lahat ng TNVS driver.
1: Hey, Leo Matibag, ha? Tawa. Tawa.
0: Good morning sa inyo.
1: Tara, ano mo yun? ano mo yun, ha? Kayo, ha?
0: Sabi ni Maria, oh, Papa Jepoy, may alimango ako, kamukha mo.
3: Aray ko!
1: Sino yan?
0: Si Maria Janet Arevala.
1: Wow, ikaw Maria, makapagsalita ka.
0: Tagilid din maglakad.
1: Oo.
0: Parang... Kano ba alimango ngayon? Morning sa mga kakatuning lang o first time makinig. Mga nasa palengke, mga nasa pamilyan, magkano alimango ngayon?
1: Mura lang?
0: Message yung kami. Facebook ko, Papa Jepoy.
1: Papa Carlo 08.
0: So, yan pinag-uusapan namin kanina. Kung kakatunin mo lang, maraming salamat. Naalala mo, Barangay Eles. Mga taga-Barangay Longos, Balabon. Merong ibang nag-cha-cha-cha. Nagrurumba. Ano ito? Batiansila family? Yun. Tama ba? God bless you all. Ang puso ko'y nahihirapan na. Batiin mo naman ako, my day ko, o ba? Pwede kong gawin na ubra. From, Kapipisa? Kapipisa, isang Tanza, Cavite. Sweet Cell Razon, happy listening. Salamat, mga taga-Tanza, shoutout sa inyo. Photo sa Sweet Cell Razon. Buksan mo, papasukin ako. Yung aligi ba, itlog? Yung ba itlog na alimango, yung aligi?
1: Taba yata yun eh.
0: Taba yun?
1: Oo.
0: So mas mataba, mas masarap. Parang ganun.
1: Pero okay. hindi masyado ako kumakain.
0: Di ba yun yung nakaka-highblood?
1: Oo, hindi ako masyado kumakain. May
0: chocolating dal. Yun yung kulay
1: pag ginataan lang, pag ginataan, tapos yung sabaw lang din yung ginakain ko dun.
0: Alam mo bang walang kasi... Yun ba yung kulay orange?
1: Ay, hindi. Kulay green.
0: Anong green? Di ba orange yung aligi? Sigurado ka aligi yung kinakain mo?
1: Kulay green yung nanggaling sa sambing. Kulay green yung nanggaling sa kambing.
0: Sa kambing? Alimango, pinag-uusapan eh.
1: Barley.
0: Alam ko, orange yung aligi. Kailan po ang pasukan sa Sibu? August 17. Oy, mag-enroll na kayo. Ongoing na enrollment, College Department. 17, pasok ka na. Baka interesado kang maging multimedia artist, maging communication na ang course ko, communication doon sa San Sebastian. Doon kayo mag-enroll, ha? August 17. Tapos, mura lang down payment doon, 3,000 lang. Ang pag-enroll ka na. Tapos, pag-transfer, may discount din. So, lahat, daming option doon. Tapos, pag-communication, yung mass communication, multimedia, journalism. Ako ang head ng department na yun. Diyan kayo mag-enroll, ha?
1: Kaya kung gusto nyo makakuha ng mataas na grades, diyan kayo mag-enroll.
0: Wala akong binabagsak.
1: Oo.
0: Pasado ka sa akin.
1: Pasado ka.
0: Basta bigyan mo ko Gcas.
2: Aray ko. Aray mo.
0: Kung mamili ng grade mo. Seven 47 ang oras sa buong barangay. My name is Papa Jepoy.
1: And Papa Carlo.
0: Kayo po'y nangikinig sa number one program sa Metro and Mega Manila, Potpot and Friends. Hello, Angela. Papa Jepoy, pakita ng iba ba kayo? Pwede mong kumuha ng pera sa Palawan kahit wala nagpadala?
2: Aray ko.
1: Pwede naman, pero isang beses mo lang yan gagawin.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Na-discover ko na ang The End of Itchy Sore Throat Solmix Throat Spray na ang gamit ko ngayon. Di lang giginhawa ang sore throat o makating lalamunan. Tanggal pa ang viruses at bacteria na sanhi nito. Kaya The End talaga ang Itchy Sore Throat. Sobrang dali lang gamitin ng Solmix Throat Spray. Just lift the spray nozzle, target, and spray. 2 to 4 times lang. Every 1.5 to 3 hours ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Solmix Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Arasabong Barangay 758.
3: This time check was brought to you by
4: Sarsaya. May tamis alat linamnam na kumakapit sa one pot dishes. Kapit ang sarap, kapit ang saya. Sarsaya.
3: Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na! Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: RH Super. Ang shot ng tropa.
5: Hey, busy moms and dads. Alam namin na sobrang dami ng ganap ninyo sa bawat araw. From school drop-offs, work, personal errands, tapos masasabak pa sa traffic rush. Kaya naman ang payo namin, makatutulong kung ang iniinom na vitamin C ng pamilya ay high quality. Lalo pag sinabayan ng proper diet and healthy lifestyle. At alam nyo ba, ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C mula sa Unilab. Abot kaya dahil 3 pesos per tablet lang ang SRP o suggested retail price. Quality dahil gawang Unilab. Quality na swak pa sa budget. Kaya tuloy-tuloy ang proteksyon sa buong pamilya. May tulong pampalakas ng resistensya with proper diet and exercise. Handa sa buong araw. Sa United Home C-Tab, hindi mo na kailangan mamili kung saan ka makakatipid o kung ano ang kalidad dahil pareho itong nasa C-Tab. Kaya naman moms and dads, basta C-Tab. Abot kayang vitamin C mula sa Unilab for only 3 pesos per tablet SRP. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home C-Tab. Basta C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
7: It's a belly friend.